Ayan, ako na lang. Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan, kapatiran, lahat na po ng mga Pilipino dito sa Calgary, sa buong mundo, sa lahat po ng sumusubaybay. Dito po yan sa Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary, doon po sa mga taong mga nakahiga pa, ngayon ay nag-aalmusal naman yung iba. Good morning po, magtitigan po tayo ngayon para naman masabi niyong, wow, ang ganda ng asawa ko, ang pogi ng asawa ko, o ang pogi at ang ganda ng partner ko. Ayan po, mga kaibigan, marami po tayong mga events na padating dito sa Calgary at marami din po tayong mga events na nitong nakaraang linggo ay ginanap dito sa Calgary. At tulad po ngayon, araw ng Linggo, August the 9th, meron pa rin po tayong Philippine Calgary Summer Festival dyan po sa Prairie Winds Park. Ang oras ng kanilang umpisa ay mula alauna ng hapon. So kung wala po kayong pupuntahan, hindi kayo mag-out of town, after ng inyong church, after ng inyong groceries, pwede po kayong pumunta doon as a family. Marami pong vendors, maraming performers. It's just too bad, hindi nyo kami napanood, kahapon kami nag-perform. Ayan. And of course, yan po ay sa pamumuno ng ating kaibigang Mr. and Mrs. Olet and Rhett Barnachea. And ang ating kaibigang si Alan Serio Isidoro, nandoon din po bilang katulong na nag-aayos ng kanilang mga program. Ayan, ako talaga naman. Good morning! Ayan na po ang ating mga kaibigan, na mga nakikinig sa atin, nanonood ng ating live Facebook. Andiyan na po sila Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Good morning po sa inyo. Andiyan si Miss Rowena Trent. Rowena, you know, our heart goes to you right now. It's hard to, paano ba yung, kumisa pagka merong nangyayari sa buhay ng mga kaibigan natin, parang apektado rin tayo, di ba? So, our deepest condolences sa'yo. And of course, ayan na ang ating si Mr. Argamila. Hindi mo ba alam? Meron tayong picnic ng mga Novo Ecijano sa September 12. I'll send you the invitation. Baka sakaling available ka. Okay. At eto po, meron din po tayong mga requested songs. But gusto ko lang malaman nyo na talaga pong kailangan nyong pumunta ngayon sa Prairie Winds Park para suportahan natin ang ating Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay nangyayari every year. Diyan po sa Prairie Winds Park, kaya pumunta na po kayo doon. Kung wala po kayong gagawin at nakikisama naman ang weather dahil hindi po kainitan, hindi naman kalamigan. Medyo ano nga lang ng konti, medyo foggy at saka parang may smoke. Okay, meron po akong isang requested song na patutugtugin. Ang nag-request ay si Mr. Ricardo Rick Rosa, at para daw sa lahat ng Rosa ang nakikinig sa buong mundo kung saan man sila naroon. Merong nasa London, merong nasa Switzerland, nasa Calgary, nasa Pilipinas, Alaminos, Pangasinan, o saan ka naman, nakakarating po tayong lahat dyan. Ayan. Okay. Nako, ayan na sila Ray Dom Espinosa. Ay, nakikinig sila. Ate Alice Dalagon, kay Leslyn Har, na ngayon po ng Hampton Suite. Diba? Pwede kayo doon matumuloy. Andiyan din sila Kuya Ed Catholico and Ate Ruby dyan po sa California. Okay, at dahil dyan, patugtugin ko muna ang requested song para naman tayo ay medyo umindak ng nakakaindak habang kayo nagkakape. Ika nga, para sa iyo, Mr. Rick Rosa, ang ating Totoy Bibo. Okay, sabi nga, patugtugin na yan.

Yan naman talaga ang Totoy Bibo na requested song po ng ating avid listener, follower, si Mr. Rick Rosa and Jane. Ayan, and of course, kay Josie, kay Abby, ayan, kay Eva and Fernan. Shout out na po natin sila dito sa ating programa. Ito po ang Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At ngayon po, ginigising po natin lahat yung mga nandyan po sa Padillas, Padillas Acreage Residence. Hoy, magsigising na kayo dyan, Attorney Eric, Attorney Jane and Eric Peralta. Hoy, gising! Narding and Lita Felicitas, Mr. and Mrs. Ayan ako, Mr. and Mrs. Resty and Delia Cabalse, of course. Andyan din po ang ating Mr. and Mrs. Rex and Lisa Ilumeer. Risa Ilumeer, Mr. and Mrs. Ed and Evelyn Pakaige. Mr. Alma Panaw, sana hindi ka nahulog diyan sa iyong hinigaan. And of course, wag po natin kalilimutan ang ating nagdala ng baboy na kanilang nilitsyon. Mr. and Mrs. Art and Carmel Adviento. And of course, ang nanggising sa kanila, yung may-ari ng bahay, of course, at ng kanilang pinag-piknikan, Mr. and Mrs. O'Neil and Faye Padilla. Maraming salamat, Tati Faye and Kuya O'Neil. Laging open ang inyong lugar para sa mga taong sabik lumayas ng kanilang bahay. Mga sabik eh. Okay, anong mga padating ngayon dito sa Calgary? Okay, umpisan po muna natin ngayon nga pong araw na ito. Merong kaganapan dyan sa Prairie Winds Park, ang ating Philippine Calgary Summer Festival. And then, of course, mula alauna onwards. And then, meron po tayong picnic na padating ngayong August 15. This is our community picnic, handog po ng Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations, which is CAFA, ngayon pong August 15 from 10 a.m. to 5 p.m. Doon po tayo sa Marlboro Park Community Association, 6021 Madigan Drive, Northeast. Okay? Everybody's welcome. Kung wala po kayong pupuntahan, hindi kayo maglo-long drive or may mga birthday kayong pupuntahan at wala kayong pupuntahan na iba pang mas importante doon, you are all invited. Okay? Meron din po tayong mga programa and then isasali na rin po natin ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Kaya mga Tagalog songs, mga may tutula, ayan. Okay? Kaya let's have a fellowship with the community. And then, sa hapon naman, tigas ang ulo nitong kaibigan ko na to eh. Gustong makipagsabayan talaga eh. No? Ang Bicol Kaugmahan NHP launch potluck party naman nila ang ating Bicol Association of Alberta ngayong August 15 din po. From 5 p.m. naman sila till 11 p.m. Sa Calgary Marlboro Community Hall, doon naman sila sa 636 Marlboro Way Northeast. Tawagan natin si Mr. Alan Sidoro, 587-894-8550. Hindi lang po yan, meron ding party ang New Casa Seniors Club ng August 15. Sa gabi din po, nagaganapin naman sa Police Canadian Cultural Center. And then, meron naman din po tayong padating. Suportahan po natin to dahil talagang maganda ang kanilang concert na gaganapin sa August 21, Friday, dyan po sa Jack Singer Concert Hall. Sino naman to? Handog po ito ng Legacy Events, ang Sweet Notes Music na biyaya concert tour dito po sa Canada. Kaya dito sa Calgary, August 21 po ang kanilang concert. Kaya talaga naman, supportahan natin. Tawagan po natin si Paul Roda, 250, hindi po ito long distance, 250-552-2567. Okay? 552-2567.
And then, after that, meron naman po tayo ngayon. August 23 naman po. Sa mga mahilig basketballista, ito po ay handag ni Miss Ann Reyes. Ayan. Ang kanyang Revanse Edition PBA Moto Club. Dito po yan sa Calgary, August 23. At ang kanila pong general admission ay $55. Diyan po gaganapin sa 7 Chiefs Sportsplex and Gym Starlight Center. August 23, huwag pong kalimutan. Tawagan po natin 403-805-1394 or 403-827-6607. Yan po so far ang ating... Nako, bakit naman Mr. Kunggurang ito? Hindi naman ito request ni Rowena. Okay. De. Okay, eto na, eto na. Ba't kaya yung aking... Yun na lang ang aking patutukin, yung aking CD. Sabi niya, oh, bakit gusto niya yung Mr. Kunggurang? Ayoko nung Mr. Kunggurang. Pwede rin naman. Oh, something is... Going on, batiin muna natin ang happy, happy birthday si Miss Vicky Domingo. Vicky, happy birthday from Domingo's family, of course, from the Cayetano's family, from all your loving friends dyan sa trabaho mo, and of course, from all of us who always remember it's your birthday yesterday. O, diba? Ay, medyo anuhin natin yung ating... kanta. Iibahin natin dahil babatiin ko po. Ayan. Ito. Sila ang kakanta nito dahil ipopromote natin ang Sweet Notes Happy Wedding Anniversary kay Mr. and Mrs. Clint and Madel Chapdelaine. Okay.

0: ay magsasayawan.
1: Ayan po ang sweet notes. Sample lang po yan. Kaya huwag pong kalimutan, bumili po tayo ng ticket para po sa Biyaya Concert Tour ng Sweet Notes, Mr. Paul Roda, 250-552-2567. Kuya Onel, ayan o, nag-iimbita na naman sila ng breakfast sa kanilang Ecreates. Ang tanong, gising na po ba lahat yung mga nagsitulog sa kanilang mga sasakyan? Kasi sila yung mga ikangay, mga lashing na lashing. Ayan talaga, grabe. Okay, mga kaibigan, ano pa? Ah, eto po. Merong magandang balita sa Pilipinas. Ang libreng health insurance sa milyon-milyong Pilipino. Naglunsad ang GCAS ng bagong feature na magpapalawak sa access ng insurance sa milyon-milyong Pilipino. Yan, oh, grabe ha. Sa simpleng pagbili ng load sa GCAS app ay makakatanggap ng libreng health insurance ang mga prepaid customer. Ang inisyatibong ito ng G-Insure, katuwang ang FPG Insurance, ay sumasalamin sa layunin ng GCAS na gawing abot kaya kamay ang financial protection sa bawat Pilipino. Sa bawat pagbili ng load, makakatanggap ang user ng Philippine 10,000 na pesos na accidental death coverage. Maaari itong maipon sa maximum na Philippine peso 30,000 sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na load purchases. O di ba? Nagagamit mo na, meron ka pang nagiging investment. At ang ayato po, ang Metro Manila, nalubog na naman sa bagyong habagat. Nalubog sa baha. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa walang tigil at malalakas na pag-ulan na dulot ng Southwest Monsoon o habagat ayon sa ulat nitong kahapon, Sabado. Batay sa pinagsamang monitoring ng Office of Civil Defense, National Capital Region at Metropolitan Manila Development Authority, malaking bahagi ng Quezon City ang binaha kabilang ang mga barangay ng Rojas, Del Monte, Vasra, Siena, Lourdes, Manresa, Santo Domingo, Santol, Tatalon at Paang Bundok. In fairness, ngayon ko lang narinig itong mga bahagi ng Quezon na lugar na ito. Sa Valenzuela City, binaha ang bahagi ng MacArthur Highway na umabot sa kalahati ng gulong at hindi madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. At sa Makati City, nakapagtala ng baha sa EDSA, Estrella, southbound gutter deep, ngunit nadaraanan ng lahat ng sasakyan. Ayan, at ang US, pursigido na, resolbahin ng Pinas extradition ni Kibuloy. Inahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na very eager ang gobyerno ng Amerika na maresolba ng Pilipinas ang extradition request para kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay Romualdez, nakasalalay na sa gobyerno ng Pilipinas ang desisyon matapos na formal na ipasa ng Department of Foreign Affairs sa Department of Justice ang kahilingan. Ang extradition request ng US kay Kibuloy ay kaugnay ng mga kasong sex trafficking, visa fraud, bulkas, smuggling at iba pang asunto na kinakaharap niya sa naturang bansa. Okay, mga kaibigan, eto po. Nakakalungkot mang isipin pero talagang nangyayari. Yung pong aksidente na nangyari diyan sa Stony Trail, apat ang patay, four dead, four injured. Ayan ang nakalagay sa ating news. At ang nangyari po ito sa Stony Trail just north of 90th Avenue Southwest around 11 PM noong pong August 2nd. At ang nakakalungkot ay yung pong nakasakay sa Mercedes-Benz na wrong way ang tinahak sa Stony Trail ay kapwa po natin Pilipino. Mag-anak po sila, mag-asawa, isang anak na babae na 4 taon at ang nakakalungkot ay 4 months pregnant din po ang babae. Kaya bali 4 na sila sa kanilang pamilya at yung pong binunggo nila ay namatay din po yung mama.

na ilan taon siya? Yung 43-year-old, nakasakay naman siya sa Subaru. Okay? And then, following the impact ng both vehicles naman, yun namang isang sasakyan ay na-struck pa rin yung Mercedes-Benz na 52-year-old naman po na woman na meron tatlong teenagers sa kanyang Equinox na sasakyan ang bumunggo at lahat po sila ay na hospital. Kaya on behalf po ng Filipino community, pinapaabot po namin ang aming simpatiya sa pamilya ng nasawi doon po sa aksidente na ito. Okay, mga kaibigan, kaya ang aking mga heli, si boys and family na papunta po dyan sa Forget Me Not Fund, mag-ingat po kayo sa pag-drive. Ayan. At dahil yung aking isang avid listeners dito, lagi niya requested song, ito naman po talaga para sa kanyang love of her life na ngayon po ay namayapa na, si Derek Trent. Rowena, para sa'yo, ito ang requested song mo para kay Derek.

Ayan po, talaga naman. Iyan ang makabagbag ng damin. Para po sa ating kaibigan, kay Rowena Trent. Okay, hando po niya yan sa kanyang namayapang asawa na si Derek Trent. Okay, and of course, on behalf ng M2Z, ayan, ang mga kaibigan mo, sila Leslie, sila Richard, Maria Beng, they're extending all their sympathy sa iyo. At sa'yo, of course, ang mga kasama mo sa buhay. Okay, mga kaibigan, talaga naman. Huwag po natin kalilimutan, ang Global Fest 2026 ay ngayon pong August 27 to 30, 2026. Diyan po ngayon ito gaganapin sa Spruce Meadows, 18011 Spruce Meadows Way, Southwest. So after 23 years sa Elliston Park. Kaya huwag pong kalilimutan, wala na po tayo sa Elliston Parks. And the festival features international fireworks, Alberta's largest drone show, ang cultural pavilion from over 20 communities. Ang schedule po nila Thursday, August 27 ay Japan, Friday, August 28 Mexico, Saturday, August 29 Italy, Sunday, August 30 global finale. At ang kanila pong gates ay open ng 5 p.m. daily. At ang fireworks ay mag-i-start ng around 9:30 p.m. Yan po ang ating Global Fest. At syempre, maraming salamat. Ayan na po si Sir Pogay, Mr. Edwin Chavez. Marami po ang Filipinos Rising. Marami po silang mga event for the month of August. And of course, every month yan. Talaga grabe para sa ating 55 plus and seniors na mga events. Ayan. Andyan din po si Mr. Hardy Del Castillo. Good morning kay Rose and June Martin. Andyan po sa Erdry Alberta, Mr. Mario Concepcion, the best pianist in town. Ayan. Good morning po. Huwag mo kalilimutan sa August 15. And then si Mr. Alva Gamilla. And andyan na rin si Jomes Grappi. Ididagdag na natin ang mga photographer ng Calgary, si Miss Christy. Good morning, Christy. Eto na si Rodel. Okay. Rodel, thank you so much. Okay, Mr. Rodel Lozano, another best photographer in town. Sa pag-capture po niya ng kahapon sa mga namayapa nating mga kababayan. Thank you so much, Rodel. Kasi kundi dahil sa hindi ko nakita yun. So mag-late po tayo doon and nakisampat siya ng konti kasi pupunta tayo ng sa Philippine Summer Fest dyan sa Prairie Winds Park. Okay, at si Mr. Richard Flaminian. Ayan, sige, ituloy mo lang ang iyong mga pagtakbo. Dahil makakatulong yan sa iyong katawan. Katawan. Oh, katawan. Hindi naman ako marunong kumanta, pero marunong ako magsalita. Okay. At dahil po dyan, eto pa rin. Batiin natin ang may mga karawan. Si Miss Dolly Rubite, happy birthday. Pagbati galing sa iyong ate. Ano ba naman yan? Kay Ate Fed Dube and husband, of course. And then, sino pang may mga karawan ngayon? Aki Mr. Anthony Yang, belated happy birthday nung last week. Sana nag-enjoy ka sa iyong karawan. Of course, ang pagbati galing sa iyong pamilya. Kay Maylene, kay Cinnamon, kay Jen Anthony, kay Jen Mateo. And of course, kila Louie, Affordable Abot Kaya, kay Benji, kay Mr. Alan Sidora. Sa lahat ng iyong mga kaibigan, lalo na doon sa mga napapainom mo, grabe. Happy birthday daw, brother! And then, of course, kay Ate Cecil Binder, malapit ng kanyang karawan. Happy birthday from the Phil Kansek, and of course, kay Romeo Ronquillo, advance happy birthday. At ang ating kumadre, Miss Alicia sa Labrador, kay Nida Monje, yan, happy birthday, advance sa inyong dalawa. At talaga namang hindi natin pwedeng kalimutan, mga kaibigan po natin, nung pang mga 1980s, nalalaman tuloy na matanda na tayo dito sa Calgary. Ayan po, talaga naman. Ano pa ang gusto nyong malaman? Eto na. Okay, lahat po ng mga nakaraang events. Pero ito ang pinapabot pong pasasalamat ng ating
Mga kaibigan, ang pamilya po ng Davadilla ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanila sa nung pong pumanaw si Ate Betty, Beatrice Davadilla. Pinapaabot po ng kanyang pamilya ang kanilang pasasalamat sa inyong lahat. Okay? Sa inyo pong pakikisimpatiya sa kanila. Okay, mga kaibigan, ano ba to? Puro na lang tayo mga nakikiramay. Kaya ibahin naman po natin ang tema. Kung kayo po ay nalulungkot at kayo po ay kailangan nyo ng insurance protection, tawagan po natin ang Excelsior Financial. Ito po ay it's an associate general agency in the province of Alberta na nagki-cater at nag-o-offer po na lahat ng klase ng insurance. Meron silang life insurance, critical illness, disability insurance, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance. At hindi lang po yan, nag-ano din sila, gumagawa sila ng mga last will and testament, mga legal matters, pwede po nyo siyang gamitin kung kayo magpapile ng divorce, kung kayo mag... Lahat-lahat na po. Tawagan natin, Mr. Jumbera. Poging-pogi ito, lalo na napakalakas ng sinag ng init ng araw. Makikita nyo po talaga siya. Ang telepono po niya, 403-273-7032 or 403-273-7525. Ayan, naubos na yung inyong insurance. Wala na kayong magawa. Nalimos na lahat. Nag-iisip na kayo ngayon, na-depress na kayo. Sos, hindi nyo na makaya ang inyong nararamdaman, gusto nyo kausapin, wala naman kayong makausap. Ito po, handog po ng magkapatid na si Richelle Pexon at Regina Holden Reed, ang Center for Mental Health and Addiction. Tawagan po natin sila 587-441-4043. Iyan po ay libre, kaya pwede po kayong tumawag, mga professional counselor po ang nandoon, okay? Kaya huwag niyo pong kalilimutan, tumawag lang po kayo sa 587-441-4043. Akala lang po ninyo, okay kayo, pero hindi kayo okay. So, maigi na po yung kayo kumakausap ng mga professional. Kung ayaw po ninyong mamaritis kayo ng inyong mga kaibigan, tawagan po natin sila. O diba? Sa dami ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas at dito na rin po sa Calgary, Alberta, ay talaga namang dapat bangong Pilipinas palagi. Ba't ko ito pinapatugtog? Kasi talaga namang nakaka-relate tayo dito, diba? Ayan. Okay, mga kaibigan. Talaga namang nagre-ready na si Richard at saka si Leslie para umindak naman sila. Ay, nako, talaga pala ito. Okay. Batiin pala natin ng advance happy birthday ang reyna ng Zumba. Especially dyan po sa M2Z Dance Fit Active Club. Ang ating pong Miss Maria Beng, advance happy birthday. At kay Charlie na rin, happy birthday po sa inyong dalawa from M2Z.

0: grabe. Okay, shout out po natin si Mr. Don Simon. Andiyan po siya palagi sa Seafood City. Good morning po. At syempre, ang atin namang sikat na artista naman ng Calgary. Andiyan din po si Miss Marie Car Vidal. Good morning din po sa iyo, Miss Ganda. Andiyan sila. Okay, Mr. Hardy Del Castillo. Andiyan na po sila Andy Lang, si Ate Rami de Guzman, si Panga Hombre Bueno. Good morning po sa inyong lahat ng mga nanonood dito sa ating programa, ang ating pong Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At ngayon po, marami pong mga nasabi ko na po kanina, lahat ang ating mga event ng August, huwag pong kalilimutan ang ating picnic ngayong August 15 diyan po sa Marlborough Park Community Association, 6021 Madigan Drive Northeast, August 15. Lahat po ng mga gustong kumanta, mag-perform para it's a fellowship with the community, please call 403-992-9094 si Ate Delia Cabalse. And pwede rin niyo po akong message ang inyong truly yours, si Chofi. And huwag pong kalilimutan, ito po ay August 15, 2026. Diyan po tayo sa Marlborough. Ngayon naman pong September, meron din po tayong mga events. At iniimbitahan ko po kayo ng September 12, ang mga Novo, mga Tiganway Bay Siha po all over Alberta. Meron po tayong picnic sa September 12, diyan po sa, ano ba yung kay Kuya Unel na address. Sabi niya, ano ba yan? Nakalimutan ko na naman. Okay. Diyan po tayo sa kila Kuya Unel. Kaya message lang po, Mr. Ed Valino, kay Chofi, or kay Unel Padilla. Patlak po, pero I'm sure na lahat po kayo ay masisiyahan. Okay. Lahat po ng mga Tiganueve Siha, iniimbitahan po natin. Okay? And families. Diyan po tayo sa 2198 Eagle Bend Way, East Foothills, Alberta, papunta pong Okotox. September 12, Saturday po ito. At ang Lizelle Party Event naman po, huwag natin kalilimutan. Suportahan po natin si Lizelle, 403-437-2223. Naghahanap po sila ng Queen Grandma Canada 2026 at Queen Mother 2026. Pero huwag pong kalimutan, meron po sila yung sa mga Little Ambassadors, mga Mr. Little Philippines, ang kanya po ngayong buwan na ito. Okay, ayan, ang dami na po nating mga naibahagi sa inyo. You are much welcome kung kayo pupunta rito. Hello, Mystikang Kalyana. Ayan na po sila, Ate Bona Marky. Ayan, si LC Odron, good morning. I hope okay na si Ron. Ito pa yung isa eh. Para sa mga tiga-Okotoks na ngayon po ay nandoon, ito pong awitin na ito ang aking handog sa inyo. Talaga naman, palagay ko nakaka-relay lahat yung nandoon sa Okotoks dito eh. Kaya para sa inyo, mga tiga-Okotoks dyan, nasa Acreage at sa bahay ni Mr. Unel and Faye Padilla, ang daming pagkain, grabe, super. Ayan.
1: Million of us in Canada.
0: Iyaano ko na po ito. Kala ko nakaano na ako, hindi ko pala na-skip. Kayo naman. Ayan na, Rowena.

talaga naman, grabe. O, diba? Totoo namang nangyayari. Ayan po talaga naman, mga kaibigan. Sa lahat po ng may makakarawan ng buwan ng Agosto, happy, happy birthday po sa inyong lahat. At tulad ng sinasabi ko, ang... meron pala tayo ang ating House of Musa na ganoon na po kagabi. Ang kanilang successful fashion show. Congratulations po sa inyong lahat. At ang kanilang Master of Ceremonies ay si Christine Flores and Jason Zamora. Okay, at ang ating pong pulso ay padating na. Miss Vanjie Fons, 587-834-1820. Ngayon pong September 18 dito sa Calgary. At September 13, dyan naman po sa Edmonton. But of course, Don Simon, ayan. Pwede po kayo, you are all very much welcome. Mag-join po kayo sa aming picnic ngayong Sabado, dyan po sa Madigan Drive. 6021 Madigan Drive ang handog ng CAFA para po sa ating Filipino community. Come on, let's have fellowship with our kapwa Pilipino dyan po sa Madigan Marlboro Park Community Association. O, di ba? Kaya ngayon naman, malapit na ang aking malapit na po ang aking pagtatapos. Marami pong salamat sa inyong subaybay dito sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Instead na aking mag-slow down, gusto ko pa rin sumayaw. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. August 15, huwag pong kalilimutan, you are all invited. Kung gusto po nyo magdala ng snack, okay lang po, but we provide lunch. Ayan, okay? Sa lahat po ng mga nag-donate, pasasalamat ako po kayong lahat next week. At ngayon, Mr. Alma Panaw, thank you po sa dalawang lechon. Grabe, talaga, wala akong masabi. Okay, mga kaibigan, nasabi ko na po lahat. Sana po pagpalain tayo ng poong may kapals kung ano man ang ating mga ginagawa ngayon, ano man ang ating iniisip. Ika nga, alisin po natin yung mga bad thoughts. Pero huwag kayong maaakit sa mga magandang babae dahil yan din po ay kasalanan. Okay, mga kaibigan, eto na. Kay Michael Mapatak, advance happy birthday din sa iyo. Okay, ang aking last song, Hawak Mo Ang Beat. Ayan. Ayan.